Ko ngā kōrero ona mata kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna wau mihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.

0: 의 고래로.
1: Te pāti Māori turaki i ngā wāhine toa, kei roto i te tūru o te tai tokerau e whakataetae ana me ngā hā kinikina e whai ake nei. Pai anora e tīwi, kua tau te puehu.